0: Saskatchewan and you. NBC Radio, province wide.
1: Imi dosa ko may kahit doma kisu icha mitua kisu ako mitua takita mitua kuya nagatidi mitua awas sa wak ispin si mo da ispaldo tagi mi dui cha ma tunigihigwa ita mao chi mi dosa nduk tagi huigit ita higski de matawia ina gadas kawat ita puyogi de mat ahpo ako mahumusho ma ahpo osiko sa dosa osisa agachi ohumisa taga kuya ya ita tama dos pagit so yago nego kuma nagatidi pagi demo chek tot na chek tawi cha ma chega wassa wawishi nehida ga ga che apista ko sana ki kotwa ga wassa mina ya to icha ma che wana ne mi kotta ya ki igiti di tama ki mina che ta ko matan tu ko mi da no chit no ki waska wi win no ki te mu in no ita ko chi ta was ma ne ma ga ya no ti ya ki skidi ta ma ga ki apish mina ga ki skidi tin